Germany akumbere mathiyerero nokuruwera ihenga uritha nandi ndaitwa anayuvitha eshi ao hakuwanikira kara nomaukukuto okuthiyathiya mumakurando ikuyonga iya omwe anakumbera hanu hakare nouduchima munakothi hana kutaterera itundamo. Presidenti wa Ghana John Mahama anayuvitha matunga Africa eshi ao kuna kuwana makwatitho mukaye podioshi ashuture maveta okuhatera kurupetho ropakare ndani no upika omu hana kuwana matana rethero kuveta the UN kuhaterako edhi haturithire po mukaonda kangenda na thire mweka ouno ao kuna kukuyonga karo mihingo dokuturithapo marongathano no maendithitho okukumbera iruwera yokuhenga uritha ha Africa ndani nokahutha maushi opathicho wa Africa. Presidenti Mahama aturithapo mambunga mahatu okushana mbudhi mukaye kupitiritha makurando nokutokora mihingo dokakumithamo veta the UN omu mwahatera eshiupika oukarakathi ushokuru kohanu omumwahatera eshiupika oukarakathi ushokuru okutambithira kohanu mukaye. Ministere ya naunji mithi meyu no marothro muve Ruthi Masaka anakumbera hanu wahatunga mu Osingra haruwanithe makurando kutapa mamwene wa mashere nyia hurumende hawetherere muyangu mumutara onjimi. Aye anakayuvitha ikumbera iya muthigongi thokuwana mbudhi mumutara ditunga karas. Uhurumende wa Namibia wakara no makurando kutapa mamwene wa mashere nyiko hanjimi ndani no kumakurando okuwetherera mudio kumuyangu ungeshefa oshushwa no inyunyi imweya mutara omahwe ndani no kowa hakara no imuna. Mukamkunda umweya anayuvitha ministeri ya eshi mberewo mamberewo amwe unjimi mbadi atapanga mamwe nokemo ndani mukamkunda umwe anakumbera madewero unjimi ngambikemo Masaka anakumbera marouthuro mumutara omu anayuvitha eshi uministeri udino makurando ahatapa mumayendithitho ombere odo ndango odo mutara oditunga. Aho kwa irwana no thitambo otho kukoneka eshi hanamibia wahim hawane nemo maua. Amwe kuna kuterera kumatume no mbudhi mu NBC. Hapite rithi mmatunga au mengi mu Afrika nga hata pamedhe roku tana ritha maveta oku hulitha mashutu kero ohanu wahadi no mahimeno oka kuchinja endi kukara no mi dhoruthi ruere korumwe ya endi LGBT. Mnyima dhothi gongi ethi nga haruwane na mditunga dia Ghana awonga hatokora eshi kuna kukwatitha ukaro padidhiko o wafumana eshi katuru na mbuya ma mmatunga au mahe a Afrika ndani noa Europa. Thigongi thoma kupakerero hahatiri mapaliamende omu Afrika kuhatira ifuma nika ukaroma umbo no uhungami kuna kwa karere mu Akra munguru mbaradho ditungadia Ghana kutanga mumayua mahatu kati mayua kuokofochi okaondaka no au kwa ruwane thigongi thia thivike mnyima dha kupitita veta mpaliamende dha Ghana dha kushueneka mashutu keroko hanu hakuchinje endi kukara no mido ruthi ruere korumweya omumwa hatira ishueneka paveta yoku yeyura midhia. Thigongithi ya kuna kunea makuchinjo omuhana kuturitha po maveta matunga Afrika okukanera mashutu keroha nuhokemo ndani ahateri muthigongithi ya hayuvitha eshi ao kwa wana machoke theroko hapiterithi homa unguvwero thicho mditunga dia USA no matunga Europa omuhana kuwana matana rithero kwa presidenti Donald Trump. Hapita rithi hamwe nga hayuvitha eshi awo hawana ruvethe rokutana rithi amaveta kuhaterako no makwatitho a Trumpu yoishi mupita rithi wa Barack Obama ndani na Joe Biden mbadi hatapira makwatitho kumakurando veta dhia kumatunga opanunda. Dihenda adyo matunga omu Afrika apitita veta dhokushweneka iyeka pakachi koruthi ruereko rofochi.
Mbunga dha karera po matunga mu Afrika AU hanashwene na muhomo mkapare kwa manyunyi mu Niami ngurumbarado ditunga dha Nigeria. Muthiambatho pachangwa ethi nga hayivitha peunda mupite rithio mbunga AU Mahamud Ali Yosefu nga shwene na muhomo ya Yosefu nga tumera haka ita hodi tungadi yako inga hahutha nyara pa wangu no kushai kitha muhomo ya aye nga tana ritha kuyuvi thama kuturomo mbunga di ya kutapa mamwe no kuditungadi ya niji ya dikumithe mo kudhimi thama mbunga ya pithi no kureta makuturomo dikuru tungadi ya Afrika. Kukutha kwa haka mtara ombudhi hahatari mumbunga ya pithi jihadist nga homo kera kapare kwa manyunyi diori pepi nonanda dho haka ita munguru mbara dho ditunga dia. Uministeri wa haka ita mditunga dia nijia unayuvitha eshi mbunga ya pithi nga dhipaa haka ita hoditunga dikumi no yofochi ndani no hanuho kukarera hawadi. Mbonga reroza wa hemu ditunga dia Cape Verde nga ditorora janira hopfa almada eshimutapi ngando ombonga rerozi ya ndani yombu yama okutangerera hana kukuta muthipuna thia. Almada, presidente ana mumbunga politika Africa Party for the Independence of Cabo Verde PAICV nga hamutorora mumapongero o dikumi no fochi omunga wana mayui makumi kwa kofochi no mahatu mukachi kwa hahateri mupalamende makumi kwa kowadi no hawadi. Aye nga hangethera mudiango dia Australinu Korea ombunga politika Movement for Democracy edhi dha pita ritha ditunga dia miaka dikumi dhina kapita. Mbuyama ya om miaka makumi mane no kwako wadi kwa kuhongera ukareri popaveta ndani aye akarire ministeri mupita rithi wa Jose Maria Neves oyu adimu presidente oditunga dia. Almada apitre thire karo mbunga politika PAIVC kutunda mwaka mayevuma wadi dikumi no dhine kate mwaka mayevuma wadi makumima wadi no fochi omwakarire mpitre thi omwanuke kupitre raha pitre thi wahi mbunga dhia ndani yombu yama okutangerera ana kupitre tha mbunga politika dhia. Umaendi thitho oma pia anga haturithapo, ahaturithirepo mayu wadi kumi no kwako wadi okaonda ngakapu awo kwa turithirepo matoruero awinine mbunga PAICV ndani awo kwa winene ipura makumi mahatu no kwako wadi mukachi kwa ipura makumi kwako wadi no iwadi mbongarero dhawa hee. Almada kuna mutatera kapitere thaiku yunga yompale amende mumiaka kuoko tunatamba omu dina kungena ditunga dia mumaro uthuro endi mutara upya opa upolitika mupitere thi ompunga politika dia. Ndani thipani thopari Julinu Athletic Klabu, thomudoropa dharundu, thedimukachi kwa ipani iwadi, inga iwine na makurandu wa FIFA, omu Afrika, okutapa madewero kuhata na maendithito, o ipani yopari. Awo, nga hawine na makurandu haya, makurandu haya hana kuruwa na muparachangwa eshim, maunguwero o ipepa yopari no matana rithero o makuritho mumutara uya muditunga dia Namibia. Dani makurandu haya hana kupite ritha FIFA kwa wana matana rithero kumitara dho kuthiathia mkaye. Dani awo hadino thitambo tho kutana ritha ipani yopari maendi thitho ayo ndani no maunguwero o ipepa ya Afrika. Makurando haya kuna kudhemene na matana rithero o hamurere ya matana rithero o hapepi ndani no maendi thitho o pari pari o hambu ya ma ndani no matana rithero o ipepa ya mumuku.

Wato FM viri the hatum. Kuna kurandako madhiombudhi anakutoya utilie mavanje kashako. Mbere odho diketo mditunga namura dinakumbera waharuwera nga diketo mditunga diodi him. Hatape ikumbera yokuwa huthera masherenyi aha wedelera kudiketo diao. Mbere odhi anga dhirundurura diyu wadio kumhurera kutapa ikumbera. Kutunda kumayuwa makumi mahatu oka ondakano. Kate kumayuwa makumi mahatu nodio fochi oka ondaka thiteketa. Mbere odho hapanguri vina yuvitha eshi adho kuna kukuro ithera katapa iruwana koha manga stratam ndani no matheko omutara dho ditunga. Aruwanange iterera endi kutapa matokwero mutheko dho kuhuritha iyeka. Mambunga o kuchaka chaka anakupite ritha ditunga dia Libya, anaruwa na makuyuvero katuli thapu makurando o kutorora presidenti no hahate rimpale.

mpura kenu kwara mpito na zimzekulire koko tupie kuizamo kupitira ko 255623 ndi ko 0811437788 ano simpehena kupura kuyali pake rara kumeno separo pero SMS ipo tugoze stwa kutuma tupie mbudi pachangwa ko 63225 si erongo ngapi omunali pameka maudivi Erongo ngapi omnali pameka maudivi. Ano simpehena mgawe koma kora ngedoko wa dinkantu wakare kuna kukwatele kedanawa elirongo. Motopo no iruga na yoko mawoko.

Si kokotopo kweni kotna kundindira, kokotopo kweni kotna kundindira, rukeniseni pito waprekeni, moko izamo melikuwa mo hipotogoses twice, na tarura sivike si melikuwa molewa dingantu. Wizeni mo ipo tulipeni komagano hasi erongo ngapi omnalipameka maudiwi. Erongo ngapi omnalipameka maudiwi. Gei yo nkurungu ndi rugana yoko mawoko. Retini mamagano geni kwama omu mainongono nako hasi erongo ngapi omnalipameka maudiwi. Gei yo nkurungu. Mrawa mwe kukura kagusa etoko roliku ningasi haye. Tango tantulire ntere malirongo gange, tango tandemene tupunye ko irugana yoko mawoko, si erongo ngapi omunali pameka maudiwi gei yonkurungu. Wizeni mo hipotu goze nukuba pako makura ngedo wa dinkandu, ipo wakare kuna kwatereke danawa yonkurungu imotupena simpe nerirongomu.

0: ɓaro wendi kare so zendi nayi nyei gakara nayo iretemo so honena sanje kasi erongo ndi elirongo kukareta mo ininke yoipe egadire kara nayo mtu ponyasi opo mho ngapinyo mu ali kondopeke erongo mtu ipo akakare si mtu anakara ni diwo olyo nganji ipo mtu akakare nesa erongo wakona kumuronga ngapo muno kwata ozonike nsene vendwa ngapo muno dinga sironda nainyo yongoso erongo lyo ipo mtu akakare mitiri kumuronga mitiri omwarongo ngapi ndware so zindi ngapo muzakara nainye omuyakara ngapi omugawapera ngapi okare loya ndi mahende kukuronga omugawapera ahende ngapi neikwao kwao ngoso okare mnamberewo takurongo unamberewo muwakara ngapi wawapera okara unamberewo ngapi mnotambura wantu mumberewo zoge nseni wawizamu neikwao kwao ngoso sanze kanya serongo talika wapukurura mkaro mtu talika nkondo peka ukaro mtu kalisinte ediwo lo mtu likalisinte akadiwe ko yuma egadire kudiwa nare anumu kuninka ya mtu akahamene mosurugana soko maoko tahepa erongo elirongo alironge taepa etate kolewa mora pangoza nseno haramu makeninga taa kundindira siwaepa kugwane sapo no simbol dongandi mo mathematics ndi physical science ndi ongandi ongandi waepa kuigwane santani seka po igwanoyo seka po igwanoyo kapta kupulisi roze okalirongi yorugane oko maoko Ponyasi yoja karera se hepe ya kare hepe rasi erongo ndi elirongo iso sinike naso wakarapo. Erwame no elirongo ilo nali wakarapo. Ediwo ilo kudiva yuma ilo nali wakarapo. Taninye murawa na kunyanyanyi momo wa nyanyanyi mzimbu. Taninye no zanyi oka hamene ye. Mina musurugana ya sokuma oka panoka surugana. To surugana ye mom sawapera. Me irugana yoko maoko seno taras mtu tahongo sini. Gakona kara ne diho, kapisike gume kufura ahonge sini.
1: Mm-hmm.
0: No sicho sona kateta, sichi msinke, omnata ameka, neona rugana, nainye ina, kwa hili ronga, mora? Erongo kapisa sidogoro hingire mokrasi, nainye ina kwa hili ronga, somuwa irugana ngesi, mwasi rugana ngesi, mwasi hongo ngesi, mwasi wapeke ngesi.
1: Yeah.
0: Sanze kasi pumho kulironga yuma, tani kutura eyo no lirongo mwasi rugana. Tai wizanyi mwerugane so, leyo no diva, ya karenyi, oya irugane se, mwerugane okuma oku. Ponya pa usupi, wakara mulio nene asivantu, tudameke no kudigini na unene kuliringa tukare unene tatu hara kuliringa tukare unene tatu ruamene kuliringa nene badinga ntu wetu mo mukahango detu edimbali harakumkorange dasi tatu kambadara nye omtu akare ntu akona kudiwa so mmosirongosa Namibia nyetu akara. Senas kaptuna kudame ka lirongo letu, kaptuna kutikira lirongo letu. Nono mkunda dopeke o waka tukira lirongo. Tawa gusa ehambara ikari yetu. Tawa gusa ehambara ikari yetu. Ne ye isi okuma wako nsene wakwene nilwa mbaa diwa kupita kanena. Apa wazipena waka rugane skills competition. Kukaliki dasi. Gupi giga adiwa inike ndi akairi hide nawa nawa. Mwara mkuni kasi po dike nzugo.